0: Ali Ramiz ke warang hikam rit lawe ngati ke miti Ali Ramiz ati shifa gadun ke adi fawar hikam rit lawe ko mi miria ke furtama lawa mi hun teri adi fawa gadi mihar 11 gadi 20 minute mi mane hinga fa kuria midane hiale dibala me show bara jahale show ga kuria dan hiale dem beno wa farata kun tin tin hatali sumeng hai mi number gula na note kuram gen dan miria ke devan baveri mihar mi mane gulifa assalam alaikum kusi
1: lava
0: kine halu ela fenne to mer mase ke kurani nu fenne ch kam ka wan mu usen na hoda fen la ja hala ni ke use
1: hoda fen na ku hoda fa adu no kuri ra ku ni sa na ma ka diven so ge ja na
0: eh mane do use eh ma lava lava ja hala ni hai sab ko ta ka hasa ko lani
1: ha tu ko na ma purta ku do wa to ku ko ko le ha tu dembire ko ku du ko bu
0: ifa ifa
1: ha ifa ya then tomorrow then madhura acha mere hundane angad me ko rasu mere kai do lano ane mere to politics amna ko dekh na mande ko dinu man ene vet mara
0: ene la bhasa ko lana do
1: mara dola tirna ha to dum niwa ko tiktok live to ko tik uriya ko dum na then divina to ko dum niwa ko to ado ko da uriya eh ho dum
0: hose mara bada shukriya wakilana me mara baaje bere kangede
1: mara baaje bere ko ko